e tsheletseng phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke, diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa lebaleng la Madingwaneng, moo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlooho wa Madingwane Morena Qethu Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:00. Letsatsi le hlahlamang la la 10:17 phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole, ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Leamengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metjhetshane, hola lebofela Basotho.

e tla etelwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka morakereke diphamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la Madingwaneng. Mo mokete o tla etelwa pele ke morana wa sehlogo wa Madingwane morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:00 AM. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pitso House hona mogotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metseko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metshetshane. Hola lebofela Basotho.

Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 21 ho isa la 21.